Amin. Ang pernah kani seri ayam pun mama nana madetika cak tanya.